0: hep hep hep kan apena ocajo do karejo nagot manaru isajo pantas dutong na tari dapat cariani
1: oi dongan may lama joho palapo calo pinatarut kunot kutu inakkan heba may lalako
0: bona po cal bona ajila boto na permisi ho diaw harap ko mga leheni.
1: Oh, nasa mamba to irput. Etong majo bantuan di inak ku dihita. Lopus on naso dibayar-bayar dope.
0: Inda samo utang bohot na manarui. Utang dibayar. Na manarui dia bayar ni.
1: Tong bayar ba utangi? Bayar ba?
0: Dibayar, dibayar.